0: Ok. Mikusua, ya.
1: Facebook,
0: Dominion man na yɛ kana asɛm papa me see a nigga so
1: she say born agene yere say twetwe
0: na won je
1: e no na enough is enough no
0: ai the million man enough is enough na mra na no no me see a nigga so eh
1: so that she a short to
0: oh me see say wo a wo ye be ma na won di mensem won timi ni oban she what is akoko
1: e won hia say onum nkwan
0: what is akoko o de bo eni afri ni wa je gun oni me me man po le beto ko mu ku ni
1: yes
0: me si obai beto bi ko pebi ma okunu pebi ko ma okunu from me telephone number
1: 0055 0555 44 77 77 959 959 0555 44 77 77 959 959 and I
0: mean should have for some way
1: I am a DB I must
0: ham or ham the Kakrebi Abraham or the man crop for sample
1: yes
0: wow pen wow baba
1: dominion
0: man wa be pebi for sample now the wash
1: ye
0: catch you say bibiduo ema bema etumi gina ne na so a we na de bagie adi
1: yes
0: etwetwe ho kwa akini ono ne de nu
1: wo mu we ne nya for this year
0: da bide
1: bide
0: bide
1: bide
0: bi we ne
1: ni so akotra abako 5 papa fi 5 for fabika ho na for 8
0: me ma woni obi a otie mi say so ye bema na ho che dada
1: don't venture
0: man try
1: don't venture
0: ye fe dominion man ndi ago israel wo ye be ma na ho che dada
1: afa no ni ako haha
0: ho try
1: bi so kwa want to use sir
0: wo try a ho ma sada no be ye ni ako ene no so eye ye permanent
1: esisi
0: wo wi ono na dwuma
1: eye akwadwo na firi ho
0: oh
1: e di seriousness abeshi
0: ho me see shemu shemu sa
1: ye
0: so ba na kasa de nsa mi ni wo
1: kikira
0: ada black okupe se okume
1: dominion man no
0: dominion man no mo me pebi e bi won shira
1: na de na sabri won fe na jiu di preko dominion man o se jiu di
0: ai e de be camera na me se enu
1: e di ko fi papa na be se
0: obi a fe no us si ye papa na wo kana no mse boa wo boa because to ntontro wa mato e se ma to bebre
1: ai abro telephone I won omo nya de ne no mde sha awo
0: awo
1: na awo de me
0: ewurade
1: ntima yi kra mi hu ba bi akoshe
0: se abrochi fona me se free ne ko wa wo de she bia wo america canada
1: uk
0: se uk any germany
1: holland no
0: friend na ka ten se sisi ane yire ne kase ne nim dodo wuni se bu ha na ne yire bedanti wo pon adwuma ntem
1: ai wa sheda ana ye wo meeting kakra ayi ayi coordinators mi nshia no
0: oboa
1: supervisors mi nya dia
0: oboa oboa
1: wose mi fa de ngun piece so
0: asofo be dey member sem manim kwa do
1: ba no so se oyey preparation oba ko ma sem o
0: what ya
1: sem o ye man experience anya anya written form
0: wa wo ye asofo bia wo be ma obema untumi no oba nshia
1: no se mi shi ha so sa office
0: wo me na maye sa edu maye research we bia eno no so ye be ma na wonu na obema na bia gonori ase fresi ti obema aye keteka
1: ko kaya de no so film
0: bro no she e me ga so
1: la
0: dis o frame no ma no
1: me twen o
0: anase nshira ha
1: bra me twen o
0: na obewa benya bi e de aye taste
1: so de oni anime yesu ano kwa srade ase yi mi o
0: ai mi
1: o ai mi o
0: so wo me ma ka cho se ri jo yene
1: o bonim
0: o girlfriend no to mutokro
1: you have to be a driller
0: what you say you brought to pay 20,000
1: yes
0: and sana wa swallow
1: come
0: so and na usala de be channel sisi ya oya
1: why
0: you do
1: yes
0: hwe ya wie ni sana ya nyi makacho se wie ase ya ba ye obi baby sa se any daniel you when it so for safu ni ye sa teachings obi baby sa se ne di ntina boson etumi kun obi na bosun sey
1: o sey obi
0: na di ntina ye bo Jesus di na still na obi a ya tu na dru na obi a wetie dru so obi a chese utumi se ya bo ni dua enso sofo ntumi nye ana se mpae ntumi nye ne nipa na wu obi be bisa sa na anu ohu anu ye
1: o sa
0: se bu na se unya bre
1: maka kire wo
0: ye kire nwo me
1: eh
0: wo na wo sawo de wo tun sa fra mi se enna me pese mi me no tia
1: ai ai
0: na ma bi no wa be shi
1: ai en de de o kan de no kire wo di bem wo di bem
0: hwe papa e depende bo so mu kura kura o kan hwe mu asama na wo di di agro e depende sun sun mu kura yɛde yɛ wɔ saa na sunsun ho ɔden tena resume abɔ nwum bi ase gyidie wanya so mu ye so mu ye no bɔnsam ho ɔden gyidie wanya so mu ye ɔbɔnsam ho ɔden on se yo abosun yo na hodo ahodo se ni yekuru bosun ya kasi yekuru bosun ase ni ya se ni na abosun ene mo mo ye den na abosun ni bi ha ye di nipa kwa na ekuru
1: okay misun ni muja
0: abosun ni bi ha ye di nipa tiri kwa nkura ye di nipa nkase ye ye di tofu wo ye di obi a wanya accident ye di obi kese utumu se nipa o mo didi demo wu wu ye ene ye do mo ye ni ye do mo ye ebi mu do mkuru saa nwa nti saa abosun no e wo ho no mu a titiri wo mo taye saa abosun no mo pa evoteliers
1: okay
0: sai obu an sio ne fa no atale hot cake
1: yeah bis wo no poison ne
0: ho obu an no poison obi ahye ne ho akonfo toilet ne firi ne tokro gu na tale hot cake
1: yes
0: nti saa ye de saa nwa mo ni bi na di bo wu dia e yo hu
1: but that could done
0: that the sun no bosun no be the dew wey che obeku because our saman
1: yeah train train
0: and they do mo yes sun
1: no but na di
0: oh obi you fat as fast as isu sisi a
1: so no nka say obi we ni trimodi dada
0: oh obi wa sun ho akon
1: trimodi
0: obi okwa wo so anyiye ni wawu and am abi mo mo nwene abosun tumi di sun no ma ne ye nti wo any time bia no se wo sa abosun ni bi na di wechi obeku any time da bia me catch us ade ba ko betumi abo pa ye hwehwe mu obu wo ha so ya de moa na ekuru wo ha ya de moa na ye moja na ye ebi wo so di ndua
1: ndua ni atumi bi wo
0: musu na ha se ndua no na ba matumi na ba
1: bia ebi fi ko ti mo
0: what you say? It is any money now. I will two me. So did you watch it? Maybe I summon the duo chop with grass as yes, you could be queer. And into no be back. I say, ah, my mini pay, you see, you did not quite grow so you drew to and some of the new compile. Okay. Now you and what you are,
1: dear. Young can one.
0: And you know who you are.
1: Yeah.
0: Obey you, but boy, Baba saying you.
1: Dire je sey hwemu na wo ye na ewo nyina so ese obi aye bi
0: e so obi aye bi
1: na hu babia wo ko
0: hu babia wo ko
1: ebi kura no anasa abosum na yedi nipa bibia kuru no kura no ya soma na odi wachi
0: odi wachi unim ene ne fe na agbala agba ehn ene ne contemplant tem
1: 3 days makura ho
0: no 3 days 4 days ana me yo fe se me me ko gba yi ase na owo institution so unim so me yo so de ho wasaboga so ni be ponu mo ni
1: ah mini papa
0: na wa se ojo ai ayesu kristo sabe na ya ye kwa mu achiche ma nwa fo anzi ma fo
1: bia bodi de
0: mo bia anti ye ko ye yie na nipa na onu be chi ai ye mo de ye ma anu no he papa me kacho se edro boni e wo ho a edro boni
1: na se o mo sakura no a o mo tra mo ho
0: me se nipa na we wo me se me ye obi si wo bebi a memete na hona na funi ni tiriwo
1: no wa un
0: men a me se hona space na no no
1: bebi o nyaaye no
0: bebi mi nyaaye no no ho so no mo deda funu mu ba ma so
1: e se kan de tin ye nya dade mpa de ani ba ma so
0: e no mo si nipa na wa wu no e se sa nipa no wa kire mu ku mu
1: asa
0: na
1: wa sa
0: asa na wa sa da ya dundum mama ma ya dundum light no mo botwe ne sa de mu hwa ne se mo to bo bi atu fun no oda ho no so mo asole atena so appointment ni oku mo mo asada enye se obi se
1: o se
0: mo obi nka se obi se o meme se me wo me na me bo nem no
1: dj
0: ah
1: sa be ne fray operator
0: dj bo mu dwen ne ni di
1: no
0: ai
1: the comedy avestre asanka kwa ne ni mika wa
0: ko jaza na mi di no no papa mi hu ade ma don so de mi ato an sta mi hu bebi amefa
1: akwa de suta wo kwa hene
0: ya kase saman ya eka saman ya mi se mi hu na ade ma ah e funu ya mfa na nkomo akere owu ye na no mbefa ese ye mebo funu da ho sa ba na ye funu funu da ho
1: sa de tinan ke sie funu ye na ye ne
0: ye me ye
1: wo de funu da ho na wo
0: ah funu da ho owu ye na mbefa ye mi se wo mo botwene ne sa ho na ye ka agbalagba ye ka ze tumi amanfo owu
1: tumi tumi de sie
0: a de sie amanfo owu su bonsam nyoma ano odin a ho na mhu bi wo tu body ano tu body ni sia no aso no appointment ni oku na de chi na nipa na wu e je se obi se me na msa boye
1: sika be ja sika
0: papa enti ye catch no say bibi
1: e ti appoint ya fund ne ko
0: appointing ni oku mu adechi yana ni panewu and ni 3 days o look at 3 days dana na dwana na adechi na ni panewu
1: so wu
0: onu so wu da ho eh ye chire duro enti ye ka say bibi wo baabi a bibi wo
1: enti wo na say onam wo ye hwe mu
0: wu bi da o di
1: mm
0: sani yoma we wo ho enti na de bia meka twa say tu anam wo be ye hwe mbra na wo bo na enkoye ni bibi so ne wo so a wo ye kitikiti bi wo abrabo mbra wani be ba ho so no na wo sran say wadi wadjuma wa bia enkoye nta de bibia ye basa no bibi ko so wo baabi
1: yes
0: adi hwe mu kwa na betumi ai den ama wo nsaka de ope eni enti na me say frame telephone number so no
1: 0545 0545 44 77 77 9 5 9 9 5 9 0545 44 77 77 9 5 9 9 5 9
0: na fane se sa agbalagba we bi na ye dia to a na we nya yade a we ye sure so hubeto
1: da bi
0: nti obi o yale bia so ntumrika enye ye yale ni mu hwehwe mu
1: kama
0: na na betumi afa nipa ni bi ahwe bi bia
1: ai ai ai ai
0: enye bo last hour ni
1: ma me mo we nya
0: so we dia tia
2: eja empom ti se o le mi adon boko yo we se o ba me hanu we ku ni se nje ni bi na pesa won na meje na o kan so na man fo so ti
3: sa
2: dia na o ba ha na ya ma wa we hu na o pesa o kan mu ase
3: yo ni ya pele me ba ma ya ma da be more than 30 years graduate
2: eh
3: mi ni ska na ani ba pele mo se ni ni e ha no enti no mi mo mo dia na me ni sa ni ma ni ma na me ba enko biare
2: yeah
3: apa enko biare yo unia enko bank de oh
2: baby we do
3: me say enko bank fam sika ko to order je me ba be sa de me say more than 390 million eda dum po ya
2: eh
3: am be me ko toka ti mi nya be say 1.5 billion ka ma toka mo mo bi aba na obo me ha
2: o se o ba e fi se waye waye juma be na
3: me ku ani
2: waye juma more than 30 years
3: ma so bro kra e bro 30 years
2: unyes un bi account da
3: eni we call bank no kra me bi da e fi se wo mi me ba ha ye ai pe kra me se me kan se no me kan e se me kan
2: o ba ha ye no
3: e ba ha ye
2: unyes ka adi bi kra kwato o di bi akwato bank
3: di bi akwato bank a ka ten me na mi da 400 million
2: dia na wo ka kire your friends and crowfo bi omuti ya mu susu se de ye kan wo eyin tv so na radios ni ya bo ade na
3: ka wa ba chese mi nsa na mi kan kwa ba se ne ya me de na me kwa me ni bria bria bi chese me si ne kwa ni chese ska mi dia kwoto esa kwa ka me sa ma esa ne mi sa ye ni bi ka me sa ma ye bi mpa
2: mate mate me da se pa
3: e ka de mi to de ba me sa ma bo bra bi so
2: mate
3: nya bro
2: mate me da se
1: wow akora yiye
0: me se ewiase yiye ehye wo nse mu
1: akora na wasem na ka ni se wo se wa na wo so a
0: obi be da wo so ama
1: sabre no
0: ho na obo mu se samale pane na wo puno to na wasa bo pron
1: eh ko jano ha
0: o jano ha na oto wo ze ko kwa ko e pane no
1: na se funu gufo mu se funu wan
0: danka
1: for
0: two so be a fena wa we say make out us a brachna ni ensa o ya dia diabetes pressure no enti na na de chin Wednesday wu a wo kwa de obato form ya kan e funu number 1 e funu number 2 e funu number 3 na ya wo
1: trero
0: na ya wo na wa ntie me no
1: 0332083582 Kwaku. Kwaku dey.
4: Kwaku go.
1: O dey me ntio.
4: Kwaku go.
1: Kwaku go. Aha, adwuma be na ya dey na beze baba nwe mo.
4: Okay.
1: Okay.
0: Kia na mudia hin.
1: E mudia hin be udia bro we mo ana se den.
4: No.
1: Ah, mixed family. Okay. Kwaku go. O to so hu dey so ye na brabum.
0: Ano dey kwaku go dey kure adwuma na oyɛ ne ye.
1: Okay.
0: Eyan adwuma. Na hase wonu adwuma no yɛ nso ne nkɔso ano afam.
1: Ada yɛ do di di do
0: ne nkɔso afam. Ɔno anya abia no so tumi bi ne ehante wɔ mo saa.
1: Mhm.
0: Edi wɔ mo so nya no nko a.
1: Okay.
0: Tie so gyina yi.
1: Mhm.
0: Kwa adwuma ne yɛ adwuma. Ɔno be yɛ kwa adwuma. Ɔyɛ yɛ kwa adwuma yɛ ɔno anasɛm.
1: Sɛ kwa kujɔ anya yɛ kwa adwuma.
0: Ɔno anasɛm.
1: Wow. Kwa ku sɛm pa wo. Akɔ. Agofia wo.
5: Ami
1: here. Nini na wa?
5: Apple Chrome.
1: Ma so safu Chrome. Udin design.
5: Efra mi shuli amana.
1: Ule amana. Na wajuma ba na wa?
5: Me kuyani.
1: Anya galam se dia.
5: Ba mi le galam se mi mana ya mi le mi mi.
1: Okay. Okay. Shuli amana. Ezo ye kuya.
0: Amu dia.
1: Kuya dia na wa? Ubi amu anasa oti kuku.
5: Me do kuku fu.
1: Okay.
0: Your friends are Sule, dear, create one suy and a juma. Only the new cocoa from Kwa, Omoya Mekuo, Momoyaka, Kadromo, Mia Bordia, and your musicano, where a sankro phony be a yabby a babuano. Now, one only the idea, Papa. Papa, you create juma and feeble bri, unto me, yeah, Wabra, Bumsia Cassia de, Yanisica de Abobra, Uncle Nim. No, only the anisadi, any dinner, Papa, soon they do on a so near bosom.
1: Sule mano.
0: Aye, frifi. Ujina suwa bisano.
1: Sule.
6: Ha, baba.
1: Ade.
6: Why. Oh, ule, akili alisa mida masi.
1: Ani, akisa waba ayo santase jina first jariko janshi wate.
6: Aye, mati, ya mii sule nupa.
1: Yo. Wate sando na?
0: Mati.
1: Akaba akupe.
0: Akaba akum.
1: Agofi hao.
7: Hello.
1: Mini ya nao eh?
7: Mba chongi ya wakonsu.
1: Ntanso
7: Raponso
1: Raponso Ajma ba na ye udin di sai
7: Ta ke sa ni ye ufu
1: Ode sai
7: Esta
1: Ti sa sa Wo ye efu ba na wo so ye
7: Ba ke mi ye do koko
1: Mo ye koko fu
7: Ba ta
1: Yo sister Esta
0: E friends sister Esta kwa adwuma no ye ne ye Mo ne ne die nyo kwa adwuma na kra ne mpa kwa adwuma Ona ne kra nyekwe adwuma.
1: Oba yi.
0: Ah, ne kra ne diga.
1: Ojedi ni.
0: Ne die ne kra ne diga. Ba ona ne kra ne diga te se omo di bi oyɛ body business, ototɔ bro, otɔ nkate ye nomo ne saa, bayire nomo no. Ona ne kra ne se adwuma na ne kra pɛ.
7: Mhm.
0: Ntɔ omo ne ni nkɔ se adwuma no.
1: Ate wo pɛgɛ die.
7: Ba cha.
1: Ba wo kun nya ma wo sika so wo.
7: Ba cha.
1: Ani afide be ye wate.
7: That's
1: you. Okay.
7: That's
1: you. I'm going to call first. I'm going to call the line.
0: 0555 Echina Santasia, you know, first Jericho Junction.
1: Mm-hmm.
0: Near Canomo Yadden Sombra.
1: Okay.
0: Papa, we are see a dear ya. Hey, so we be a bra brand soon.
1: Hey, yo.
0: That is all the money I am quite a trim.
1: Hey. I'm quite a contemporary. Ani esenye.
0: Ni padi ma abrenso. Se ye yade na betete wa. Tete wo tete yale.
1: Wo tete yade na.
0: Yade ben ya da ni ti sente wo sale awa da security. Wo junso de bia na adwirororo. Tete yade no.
1: Simple.
0: Prostate tete no. Na be pedro na tete no.
1: Come on.
0: Pressure na tete no. Ma pressure na nchira de ye wo chira de pressure na nye. obi se me de ani stroke ana me me de ani hepatitis bi swale swale to bi kabra chana tete ade no
1: e wo first Jericho junction
0: Santasia Santasia nimem wan tu ana mo amba no wan ma ye sa yade we ye mfiru so a yade ni be ku bo si ye bobu ayi na mini mo se no be ku we jamia kama me
1: yase
0: madia bi da ba manse
1: mi je mi ru madia bi da manse mi je mi ru
0: snack ro fo ko hwe na papa na panta aye den dodo
1: na na no na chia aye
0: mi we den aye na sai mi e wa ni ho aye na mi ni se ni ma mi e wa ka mi se no ho nyefe
1: na de won po asem no a u ye den no se ah na sa de kura pampa e ba
0: usuwo mun so bo eh yes, I'm it. Who will tell me a cassa? What yas and swear a cassa?
1: I don't know, sorry.
0: I don't know, Sally.
1: Any of what you basses say?
0: A bock of quatibaco
1: quatibaco,
0: and a papaco quatibaco quatibaco. Mamma Bembisha, I can take a tit to some hackra. Tia tia tia tia to sell straw.
1: We
0: banish a muscle dominion enlargement criminal.
1: Come
0: on. Brave Jimmy won't share. Na pejem anan bia na wo se prekontwere
1: aba uyi asi oy
0: mi ba ko fade yeda akwa ji yidi ba the telephone number is
1: 0055 444 777 999 999 0555 444 777 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999